Yami Aduma Ochina MBB 4 Kotuaba Ashanti Region where executives no chairman vice chairman second vice one vice organizer women dn Ashanti Region executives ye kwoto amoswaba nyame ya aduma wo kena sabrei na abato na shaashe no miensa na akwa wieye e wo prem assembly hall ayi kodo na omose yan kan kena mo se wo a woni accreditation e ma ho na adwuma ne ye nipa mienu adwuma de odi kan electoral commission ne otosu mienu e Ghana police ana omo omo election committee a omo so ehye one corner ehye isu nachi apart from that party no any abato no so to me bia eti wo ba hwaniye san say omo the rules and regulations bi agu akwan mu a wo ani so a emra be di o omo chira say delegates no omo ni omo mbeto abama wo Sabre de delegates ni mi yema wonom eti o ma decide awie na o se apie wo mo ensa no nti na batwo ne koso no obia ni wo kwan so de ka ebe wura prem assembly ho ba bi om koto aba no wo ba na ne o se ukura private jet kura wo be hangi wiem ene pe helipad wo so na hangi ho ka bia lande ho na ebe ka sa sumasi camp e che sika wa ha ni ade ade da bi da asoma mo se en kan che mo no na adia ba ko omo se yen kan kire mu bio nso ne se ube wona bia ali nie waise nie abuaje nie grace abatus nie ni adi yima kan se ye kwoto aba ye group ye kwoto aba aba na ye to ne free and fair group group se mbi anim ube usu ye group na mkwoto aba no a ye nye ne sa me pa cho wa ba ju so mu ni groups e bi na kwoto aba no a npp fo mna na a kire mu ne kwoto aba ne se group se mbi a enim